0: pasok sa kapakana. Tadi ako rupot inyong mga naata sa kong mga nalakan nga lang.
1: Ang baga! Mudah-mudahan juga nakasarap dirinya juga.